0: Fukaga, horagana kuli binu kwa Kairu Matia, alikibeyo kwa Kairu Matia, handuwa wa isanga.
1: Ama zima wenye nyine, ngalunga ula umwa Kairu Matia, evendo, beto ebeye uwezi ningata sanga ya handu hosi.
2: Mananuku ebeyo umwa Kairu Matia tekusana ni ya handu. Emezani ya hasi na haiguru yona bagine, sole nkoto ni ntaito, habeye ntaito bagichuiri.
3: Aba kusangwa muhoro taunikazu, hamuhanda kugenda ndaika, otunuliri rembo ya katale, eduka yokubanzo, na utaham taxipark. Nibatunda solar panels, battery zona, flat screen. Hufa says zona, inverters, extension cables, bakuinire decoders za DSTVs, Azamu, StarTimes hamnazuku.
4: Hati ya Kairu Matia and Sons mhoro, bakugondo malira fridges za says zona, enkoto ni ntaito, ezukora asola, batwe na masanyarazi. Akabeiko mwa Kairu Matia, nekananye ntera kakule kenseko kanu. Habu okuba, otasisaga buire ngunoja kampala baka kudamura, akabeya kakairu Matia kanse kubuseko. Oizuke nguo, habintu vya Kairu Matia bakuhera ugaranta.
2: Kanu kakuru, bainoho nevya rani kawazira angoye, yesweta, amna spare parts zabyo zona bazino.
5: Mutere haziro musanju, musanju ibiri, atano na isatu, ana na musanju, kenana na musanju.
6: Rudi haziro musanju, itano ibiri, ziro muenda, ana na isatu, asatu na ina.
7: Amze ino, enda kushitamu misho ni ingenyimu.
8: Anyo wa mganyo kwa nje kujua mubutu.
7: Kasho mganyo misho kagulimu nenye makagulimu abu ganchuruko rondo mubutu.
8: Tiyona areba mngata abu gakato nibuge mbogo. Manyaba jizire ngwezo ne yambaba arusazi. Kani no manyana anyezi jira. Aho ninje enda ninyo.
9: Jemboko kwe, jemboko yande. Jemboko hapo njigwineho. Yamawe na shemire kwa.
10: Echo kunyo chembogo haba mixture. Chija na mani minji. Echo necho kunyo chomu ntu wena. Owe mnyaka yona. Owe dini yona. Owe muntu wabu mnungo kwona. Lecho kunyo chiri kuyamba haba rugwireba arusazi. Kani chiyamba nazi na nwala ziri kutega nisa magara. Chinu zire. Nichimariruho. Kani chinywe. Ahabu ujina ngo yamba magara gao. Nichikorwa batendo bekali ziri mitedi. Kani.

0: Nimukuba.
1: Manya wa wachari mulavu miso terobu sina nkabunu. Nali. Nandi kubya biyaya mainja na ye biyaya bigepe na bigewala. Ya gamba le kafune kunyoga. Ya kunyoga ni che ni gomu jugutu. Chiti chiste miremu.